E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kaia tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.